0: mais nous avons la radio diffusion nationale tchadien, nous avons capé radio Tchad, mais tous les autres qui nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons il y a un transam ak badjol wi ara boye no pa cabine technique dama dini yarna ivo de bamsi ak ki ka bugun ka me da bay ni quelqu'un me dewi bay gabe so president tenta man gaveru in tu in rupire malan wayo madina fatime kadja malato pel chim cho bir kabita na pa biona ma yo de même dar gambi bay shiro la kom chu cho na ni yo la et to bel belé ak yo na pa bio de même dina reverend pasteur laïque seconde assu du jonas uel patendure so ko pele wona pa man dama dini ya ne biazabo fak yamadina lamto soko pulu wolbo soko pulu za dama yu bada djobbe bakala dama zam da bakashi dama dina biazubo patale tegele kadelo nathaniel amon dans de biayo ka fak yamadina tere sama kapera djo charbi bo pani ka bozaul biri ka ma ga ki vente dio ma vit zama na ke brajo bo na wala bi brajo bo kala dama zam da bakashi no na shi sona le fanche mo technicien yarna ibo de bamsi
1: my woman, I don't miss with that talk for me. My woman, I don't miss with that talk for me. Miss with that talk for me. I am in your water, darling, and I'm so young, dear Cobo. Come, my man, I don't miss with that talk for me. I am a bit tired. I'm not going to be a bad boy. I'm not going to be a bad boy. I'm not going to be a bad boy. I'm not going to be a bad boy. I am a dagger, dear Lord, I'm a son of my money, I know. Lonnie, I'm a red on my head, so long we are good on my head. Lonnie, I'm a red on my head, but no more with my head to a war. Many of us would do the day, not the many of us would do the day. I read it by out the war, my head read it by out the war. Mardan rapa boni ko masum gau manga shorne ay ek na ka wor ki la me apram ber wor ki me aka sha wor ye ko masum dora mungo we ko masum do wor ye masum dora mungo we ay na ka pele duniya ne ka pele Lama ya kache lani ma kembro fwen ratu tata Lama ya kache lani lama bro fwen ratu tata Lega ya sowe lani liti manga shomi ya pram Fadzo ma suyo ma lwape fane la kwen
0: Yawa soko pule mito zawul dama dina bidu pa jima jire wala jilu uve ma jire ako fake yama dina tesale te kina zawul zadan dama dina jedi dan mito zawul bere dama dina payan gay us dan mito zawul bere da paran be madina suti bi asu ngwa jean mito bone on jean ako ne tanaka burta sawu payan mito zawul betala zama ka fake yama dina tesale dan yere jon fin rezone jon sene wala yo kabot son shor jun mais amu ke ne une mo so mo jon saibul ga tala mo diga sengle ibne ko mette ya ko ne dam be to zaul biri zama kapera jo cha cho tum jama ne minute jama ne tata da pie babo me ka ban yu ka da be marse maro technicien so ko poli ministre malwa wal fabal tasr mani tekina madina abdrahim awat teba ko ya kalbo fak yama dina brazil ya kabar brazil kaga jontene za cham cham nga wo fak yama dina kaskarvel ad dia ya no cham ko ge kan la pelne zani ka fabo tata wal fabale za brazil la ter ga pelne ya ba polita tekino wal kai marzana maga pelbe dabre ya kasar chashi fabal maya parchak tekina juma ju mayena dina kai wala ko juma ka cham cham kana lua fere za man wo na lua shuma le ya le za ga ta za mur cham kila ni ya no ya ge pi pab le bandan ji ngi ki sherbo ka ta za mur ngi su nya yo ngu za mur zan za mur dan shim pso pso ma wala ka bu ma bi ka bu ma ya yo to bana fa fere le dan le fere se sabbo ko do wo ge jon tayna za ran wo za na maga pelbe kana eno mana ga lo du gor ki no ga badal manno na fali fo bejole ka jon ya ba ta sir manta wala ko fatan mai zan ki zalu ba ma fiyere bo mo ga ga tura ni zan manta ka ma ga ba jot sir man ka banga pele na ya za wal fa balle ta ki na ga wal jumai wala da din kai ta ki na na fara jumai ka cham cham dan agence nationale ma gestion des élections ange yo bwoza na maga peloga na ga banva no za banva ta shari ba germi da ba jarla mis mara senateur ma kya ko shora ga banva ta ta ba ma da ma député ma kya la ko jobo kal ge bu chuma kya ta ko gor bu ma ruwa ba sai ka za na mo zo mo banva re mara to je bu ma dirwal ba za su mo fa bo fin sai afika kuni ko gor ba ra balbo ka ko de electoral mai mo fa ba bo ka za mo din jo ya ba ba ge to ai mara pe ma la vor bu pa shi bo na na ga yin ya wa fa ne go nga yo za nan ma jama sai ma je fin ma de un bijan ka da ya na jama tal dona ya ba ga jo pa shi ba ai mara yi a wada fa no zan mai ara mun ya ka ri ya senator wala ri ya zama ke kene député ka ara yin shu mar ba bala ko gor bu mar gurtu na banke ne ka abne tro ti ne chokto na wana kino na wana kino na wana kino ka gurtu na banke ne délégué général magoufaluma mai majoya ba province ma wadi fira akoto shu kanzap na dal shu kanzapel na na zan cham cham mai ar mono ngaza jo yeb gofaluma za mai ba département ma dine dartama kanzapenara ma dine ba province ma wadi fira brahim isa galmai akofa bonara fashe je ya no ma mini ya yema jo ba province men win shu yebe ka yeb gofaluma u gis ma u ka ma shu ka gisanka ama sai ma shishi ko to fan tu me mai dirjo bi ko wala isa galmay akofa je ya za dan win jorma don yeminki ya bu mai kin luo fon ki ya ka ba ya fin fane no a fin fa manero je kan ya ya chan chan bu mai je shin ba ko yo du gina ki je lafu fin fashi maro je ya ama na chi fin fashi na don yebe fin fashi na in jorma don yeminki bu mai ma kalmay ka kala yo je ya no ka dartama mo urga bisan zaman lati di abo ko gwan to gbana zaman lati di province man ki areta na secrétaire général ma développement ma patron wa ko le ngapli afa maye aga wa gbana fa za dan ya twen bien un sambe ko gur ma yir bana fa la na maga peur ga yishu mun yeb kala jom man mana fa ki yama dine tan jile kaldan fa ki yama dine lai délégué général ma gofuluma ma bo province ma tan jile de ma dina nani imer tourna ako infali to bana daltshu kaza mutanka wom shange maimo ma bopji bishini ka motane be wom geto ka be aliese wom aliese maro ka fa botanga wom zaram ka tumta nabe wom iga yaka ko dum for bana be maremo wom belan mo yang da zama fa ka yang ful mun bana ka mur ful mun ba ako ye wom agabgun su na choma kyata kuma na wobe kama ka bel mur shange lan kabwa fasay bizama yu ka fak yama dinu ful mbare metoza ul bidante di bizama ka para ju chad be marsel man verbe chotum jam minute jam da pi ba para ju chad chotum jam minute jam da pi ye ba zak ben jot bili wi pabe kal dai metofo be zaman kara aramno mo mekabo ko ye de madina podria bojume ko fak yama dinu doye te se lere meto zawulta meto zawul de madina shel shube sub gombe akuka ba fak yama din tanani ko pele metelo bu fa bino so ko pele zamay ve ka fa ka dina gretalem fo bre de ma dina gable be pa fin to za ul bili ve pop man o cham so ko pele vol bit van van dan to fo bona pa man de ma dina dan gonka pa fin fan dan ne tu ai zana ko mar dan ve ma ki mo ba mbo jinata ka fa ka ma dina gretale to za wo zamay ve ka za fa ka ma dina za bi seka to za bi van van bi dan Zabi serka zabi tserpala yo mto za bazama yeka fakyama dina zabi mrchili ba wala zabi mrchili tekina zabi fin mto za albi zama yeka fakyama dina gudoko zama yeka fakyama dina mrchu choki tekina mrchu yada mto za albi van van dan zama yeka fakyama dina gali me yanvia zana ayopopano cham technicien mo banyo

vaima faitna tero le tia kwa ministre madiga lopte vi fareida kaen sama yona abdreman awat kaine nam fokus kaine tudis kai ko hay nakde yala brazil nam to kaine dum ga mi lop mal no hay lida tunita kaen dila fare mo kate non kaf kaine ke siuno valam nakla ke mir nakla kaen mundu mi ko jafam balmo ne to mun gaine yo kaina mul na mul mangol mul ga ngol de fare na nam tudis kaine du sum sala kaini siga yalta irsi ngolo kai li mala li ma kote lak lage kai se ma fi fare na kai si una zimira ko koto mi ko mudu ko jafa balmu na to mon gaini nam to kai na kata ngol de tunida tala kain li ma machine na ma kote na ma da hai na kata brazil na kata ga yala kaskau vel kai nam to gaini du chau ten nong tatate de di kaina la awa ten gaini a gasi tele again kai sena mai koto mali nam kai ngono nam kai ngol lum hai nagar vichati ke lima gala vela ka inim lagi la li kai ne ti fara in ve kana kai no ki se uno falmu gla mira gla ki bak nam ge ten kaf kai mudu ko jofam falmu kai ne kai ge di ta het ta tuni ta yala asikol kai na kada kontrol yo ye kai na ka kai lida in da fa ka ina yo hen kai ne lima la kai ne kot la una ve ten non kafe kain haidi mayuma la avdiol kain mala kain pike sugunai nala mige nala kain kai tiuna sugunai na ko sena ko mundum cha mpa mun kain nam ka kotta ke kai lop na tena mlai woni kain ma don ke nam mali galvaitani yo kain na me ministro kain du chen ke ngolo li mala ke la ka kotte na man kain nam dum na kep kai hena ka de brazil kain nam dum non kafi nam da kain la le kain ngat mali don chen kap ni nam man mumi tando mamma kotom galvaya as ai nai mali lopo kai fare in beka gene tenma fi fare in mare ka fene mo koto mu ngo jofam pamu ke mi pamu nga abu nage kai na du sum sa ngulo sa la ga si ga ni si lilo pon gene na me du sia chi wa tin sia dis il ten non ka pe ala ka ga si kala wa ni si ma cho ga na ka bi chete li sena ma abu nage yo ye tra digan ga ni ti sum sa la ga ni si ka ka chi wa ida diga la du vise ma la ga fi tu chor na la ka ilo be gurjita ane joba aka ta ile ma hen mal sumsa mai guta ilop kala fayan gaini nisi gaini to gaini pitusia kai ka kaltan gaini nong tatta de kai nisi diga inga ga ilop ta ma lidono kai na vichat na kai na ma job sungu da gala sungut ma ma ya lilop inan gaini ke pamiyum la technology na hen na chat kaino na ma asa dum haka da falamu bolo gaini si de nam to nem gaini du sen ngolo nam tala kai famu gut ngolo ko na fi chat yana ten gaini malnisi lumo lumo ka kadaktage yo kain buge mtaindela na muguda ka ilo kutavi joren nago kain nitlen la yo daktage kotume la kage suna da fulio wako lopa lawo ni longo nitema inimi inle li lop marama rakene mugutko la utvi jorena kai kai minister madiga lop tavi fifare nago zifoken mjumla seka kot kop na ka faini nisi do ma lilo bo kai gali na da sunguta ma joba na ma lilo kai gali na ka bichate bo na ka yo he tega digan digan gai ne sum sala gai yi sala agence kai sa dike la wde be dike rego ite be vote na yo kai ne nisi sa yi sala agence na gai ne nisi dike na la wili gai ne burcha gai nisi fitusia la gai ne li maraka vote kai ma gobei ma limu malum dono nisi dika ga la de viva ma yumala kampaya votli do li dika li ga ni hay gal vi dibitena si sa fi senatera de la sum sa li lo pa li nam cha boyen nam ma ka fa ni heta ga fi mita heta ga joko li mara la li ga a mu zikeno ay insen ma li votna sara mo holu banzia yo ga vot nam li do hay li kafti mai li do gal vi shari bakrimi li ga hajar lamis li ga ni ga nisi sa senatera sai dipiten an gaine kai sama mina gaine nam don mali votna mu senator la mu dipite la ga mu bunisi sa masa mai din lakni gaine ten tun chawes don hai tun chaw lo hai buta dok ma yam kepta dipite lo ne gudum lakni aha kai fatis foko kai da diko sewe kai sum sa mina posisia ko mi ko kai sum sa la hai parti na klaken kai ma mina gain nang mina neli kai fi dipite ekla kai senator la gain kul fok na mam man la ko kai ni se magal sum na vizia ala kai kotus ya na mili famuli ma votna yo votna ma lidone kai

Fogo, yoga en cause al fok nam digane, nese digane la, ton chaos ke buta, diga til hiti, til hiti nam gala wane, nese ton chaos li, fam yuma campaina, campaina la oli digane, sum de gars mon si pekane, choa e burma fok lone, nese mele fotna, ke lita matlakne, yo lia mutsina teregla, mut dibite egla gente, nam mele e bo naga, yoga en nese. Digaing sa gego kai kotuang kai nang mala chief party go sana bangka minang minalem nam na dibit egla na nasanya teregla kai ni o ma kotuzia kai sema li folkloni he nge delegate general la ma fi gouvernement na klo kate province na fi wati fira kai nam fitu zigen hi sum sala kai sanglo sa lak lak li lo pali na ve gali nam doni yo kai he department be datama ni se kamat ka choi li na ma du sen ngolo Tikane, Kailina, Piwatafira, Nagane, Nam Samuel Muloga Foknatan, Samuel Brahim Isa, and Galmai, Nam Dala, Linga Nisi, Matuncha Lulopo, and Lopan Molo, Malaya, Madigo Gagangada, Kasema Lik Kafaino, Tama took in game of Gumu Hakam Gotum. Your end Ganam, Samuel Brahim Isa, and Galmai, Nam Digane Sum Samulo Salagai, like Lilop, and Faramangla, Mulena Gla, Mikega Faino, Vilain Samaliko Benga, and Matu Takamdi. Tessa Gego Muska Higata Bangu, I Gali the Nada, Alaka Galina, the province of Bartam Nagano, Send Oma Gumgo Tumu, Kaidala, to my home Tuzia, Lacanai Lacato Lacane, Jota Metrodi, whom Dianly Jarlina Gane, Clefamunga. When I'm descending Molo, Pulsi Gata, Tiganella, Alad Nakafena Vogo, Anna Negano, Mofiria Gano. Tonight, I want to say that, said the Mar Jarsumna, a banana and dung and gay, a classic lading, a lang, a luma luma geno, and send Napogo, my net doctor can, Brachaka and geno, a method to the bone nagger. Yet the gun gaining them get along or low. You can go take and there with a head to sell da, and diganji, you can go ahead, Galavitang delay, a high leader villa gany, ligandi brought a bee. Brought the Sengena. So, Niki Walla Sengan Gane, Ruam Gafulum Gankaitella, Folkloni, Lima, Lima, or Silla Wiglam Gay could catch all. Now, would take a full more, my Mark Tusum, Majumala Paradis one Gane, your Ganesi Bruce, it came Sengena. I Liman Sichola Brow Sengan, Sums of Ruam Gane, Nisi Hatsi Gansere, dear Sagego, Rasa Hawadi. And I'm Governora, my province, Tankile, some human nani, Etorna. And Pulsi Gatanga, the Disalagane, Sagego, Volum Don, Miss San Gay, young, singing Mankong Kong, Kaitela, De Malin, Mavo Kuru, Urikang Sigan, Wulpalingano, Namugutu Sumna, Brokanisi Bro, a Haga, my Malapul, put my rattle and net my, and then Kudunga Budana, and Nakusum Gusi Girl Kano, my feet to what the Kanisi Bruam Gay, Takamu, Blumusum Salakanga Selina, and no coffee bone, Naga. Yet the gun gandhi leader la yala hache it gained that group is the two day group is the brimada document cardia kaitala sumun sala nago maka mudi gainzi alajin gaine gainisi gai sumunga kale kami ken kale ngolo yo gainisi trus gain nagada yala nadin yo gain na chodinisi chot gaine nadin gaine to lead the world to arabisa deka Nisi choka nisi duumwe li malaka laka li malaka li ma peltet na ma la usum sala ka li le bara be islam sewe pi hayan le moske mungulo mwini lak lak ma sum sala ka in sa ka in ton chao lof na vi mga aran le kafka in usum na nge kafka nisi duu li nong kafi ka in ken ka in deksi jiska ko sewe ni ka nisi duumu jiska foko tan li ma tan nana ka nisi duumu ka in si sinzi sa choy ka foko sala ka le makana Liga de Rodega Digan Gafati Tentelinga, Kaido, when Miss Samayuma Telem Gayus, Kenny, whom the list of Muntong Jonah Marcel, Coron Hino Locutan Salina. When a job let me take in Siena, Namaginu Liglo, Kaina, whom the summon on cafe, Java Ginu de Gane, again, loud the Vigil, the Kairan and got twice gay, there will again do Vandia Crosscase the face of juries like an isigasi. Kanu ma laga lakisia nisika ngomli na kaya mplake fungira keng kaya kaya nisi sala kaya nang kalbulu kaya ni gasit ya kuangko ngadi kaya no nisi hiwude bukulong de kaya dan nino li tan di talahadi kaya nisi sama jona kalikula yak dina kaya nisi ya kaya ni pangol kaya sumayin bagao madi namu kaya ni gidik ngolo
ñun sum tay nak ta yalla muy goy sa bonora bon silena kafreni nam gisi de ngolo ya yi baslum usman bako mati nam gide ngolo mi sum sama ngay hekal ya be ay jafte fi non kaf yo sa bonora yo yi si jok di ke sa kep bo si jok kalam de mais ma sembe ka di ka fini astin ni ki mekki de de sembi ka fini non ka ni se gide non kafe en gay bananga so en gasna am gay gore bi san mala gasina ma hay na ka ya la jaruta nam gide ngolo mi kunama yo ka en men atum fa marge en ka ga egal mi siaka si jafte falam non kafe na mot nim gide ngolo mi jafte ve banan non kaf ka en nam job si ka na awa banan gay no mi samal gasina sam digasira ngat ken banan gain ngi san gain ng phum web banan re kai to ang ko tam ngana la kai la ga jar tu sin si se ta se de ga jar se ga ni fat nga kai yang kai banan gain ng in rang gain ng gi gain tok tok la ke se da nam basu ha ka su dila nam go gi de ngolo mi jap te ve ha ka su fam ni rang ng kaf gain nam asi si si kaf te ni nam gi de hen gain dis ni ng mi sumain ba go mati nam gi de ni mi général lom hinang so wulaina ene ka onglun bala mi jahina kafe nam gisi de es non kafe mo tem gide gen mi bestema fatso si bestema bangi gi gen mi bestema yo hol bol dem gide gen mi fatso bestema yo gide ni mi bangi to kum pierre yo gide ni mo mamudaina Tukum Pierre am gide me wang launa tukum nam gide nemo me lendi tukum me Pierre me Pierre ngai tukum Pierre ngai ngai tukum Pierre am decide non ko ron ve tukum Pierre yo hen ngai nam gide gane me samngol la vaya kime bakao sumai gane nam hen ngai me batwang di beke mi wakna yumdi ken mi asina laina mi swa plama mi ngasia kepsu mi hakasu wam falamdu mi vasu hakasu mi dilla kaini vasu hakasu dilla kaina mgi te imam ni mi kir tuam fa tu ko su kai nam gide me hawa nam gide me hawa na ngasu me juma ara me fatalla amak samata yo ben ni se ben gide ngolo ni sum non ka ve pe la ben sklo don al da ngol gibolo kisia ai nen ki ko bon mo hom sang di gono ke de sik sik ke be bon nage yo hetren da ga bigan gan dis ka enta permita be ga jap na vi nulin bare si malode wakan ka ni si ga ha fat ka mit ka ni si gudro ka mit na bi gor mizina go na susia ba susina garbusina mayumala example kalis gran gan ka yum ga ni kain nam gore be musa nulina gore musa nulina kain nam mit kai kam hita kain ni kain ni golongo kain ni la ngol gi polo kain mustafa la mu kain ni kain kain ni ki la hum la gi ni kain pat kam hita kain ni si pum kain ni odes ke bela kain da kain ja pe vi malodi wa kan si nulina bare kain ni si ja pe si fe kain gudro kain mit be gor misina na susia ba susina karbusina kafkain nam gan mitkai kamida ni gan golongo gan pomga kamat me gan nisu gide men dis gan sumze visi non kafe bo nage la wilinga technicien nan nga tun banga bana unan kalsko jia gan klo kapin technique gan yarna if de bamsi udum gan me Musa Mamat Isa go e reji dangten gan ti go cheta yala Fatime Malato Kacha Jokela Breta Muntong Jona Marcel Goron Hino Kutangatsena Kailangol Mena Faito Emburumichina Dili Juwa.

0: ki atolora haga lu ki haga rakanga hala dai mu kala yenga na chege achona gamun gulo wondo ogum ngaran ma achona lugu hoben manga dai dran nunga fodong a jomo dai dran manga i chal halnge dai dinge kere kara halnge dai jabi ani ir dai nga dijinge dai di kotala sina gure yandai lingwan gi man haza kulga dai ma ima nga yana yonga dai dinge namu dran yenga dai dinge na chege achona lu benso lunga dai dan manga chal parti nga ngde dai yin hanyiri himbe ngalanga ndoso na ma fodong nga dai dan ro ali gani yenga dai dinge dan gona chaga unde ka linga na
1: yego habar gete hengre habar yoda ni namu lu delegue general du gouvernement pour de la province nga wadi fira yo dai churung de mono ngom cha nawo gouverneur yo dai churgo dan gona chulu nga dai ya na cha poni mi ngi kere ka dang ya ta halla ya ju kire nga dan de belin angir dan akura la unde dartama yo gere dai ding dan na cha ngam nga a chona unde province nga dan wadi fira yo lungu akulu du mane ibrahim isa galmay yo a chano dai ding ke kere ka dang halla akulu yo mi ngi char ki do ko ma ke kulu dawa jamen yo mi ko nge ke denge dai dan mi yu kulla ma ya dawa yo nga na cha pol dan dai ya na ka ding ke kere ka da na ka mana walla madran mara yuno mara imay gre dai janda la felle yir halla may ke dingi ke dikada abi yo dai dana chono yo rong dai dingi na cha polimi yo gre na cha dan lungi changa ibrahim isa ganma yo che gni ga dana cha gero chono mi go nge ke dikada nga halla dai yo ju gi denga dan yo dingi de rawa a ke ndu so ke yir halla ngra dan ge kola yo ngre ne mi go dai yi mel nge ke dikada nam lan ndu so ama yin nan ki denga nda kal kal han nge ke mi go karar kal kal le eta angal gre dai yan yan gi dingi ke dikada yo amundu departement ngal nge dar ta ma yo nge dai dingi dan na caga unde kawlingani acono dinga foronga dai namuru aninga ngala djewyo acona nalla fayamudi dono djew nalla fayama akulenga halnge ga golgo fofu jeke akulega yengi dai dinga dan na caga unde kawli ngana wote rayabal ngamuna telemedine mingi so ndio nawna balga ambalga nawa kabine technique gren tanum ala ganga ka ser ngande ro dinga dan muru acalma pido ntanum no re mutane no wado mukoy mum lagno kabine technique.

Wote da ingwa cha kama muga hala matene no kaseti kama nuko matene abar kama nuko muga da video kama nani leo basa kani timi dia kar kar moro mukaro ko ingwa cha kiga lungu na tega na abar kama nuko muga nari arundi lungu na tega na roe chan katilo muga isu na tega na ro lungu na kana ko chiringa wa ya Ibrahim Muhammad Bumi na kana ko miga wiki kini kola ndo kabin tekni kadra ni ajege rumu ya tele muga kaseti da kuro nari arundi muga chalo ngundo mu lungu da idan muga lungu na muga chalo lungu ichana yarna iba awarai a itan muga lungu na jaya kura lega kura jaya chana Musa Muhammad Isa awarai ya undi reji tante ni da daram raja do kura lega gicharngen demu gicharngen demu yodaay ma charo na fatimi ka jamaratu dego demur ci gaday gay ngoccu gem ga do wi ke man nan dingi defa sa kan yitemi ndiya kal kala piru ndiye bi nga wonde kyan harama sa ina kan ki ci arakam ko mu karo ko bulin chap ay ngoccu ge ga piru de be ga wan ge sa biso sangoni wona ga ni roji ga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

ndassi la fiak tadjulo solte jak tanga ngumal nga ni limbi sikro jit la way radio diffusion nationale tchadienne to kaklo as kat mo mo ma de ceci que tasara bangi songan go doti kut jogi di jo umari di sumar ni na wasisi mate ke tabulala ma sisi ngan bangkasnya ko so ma mon ma sisi tadjulo solte bola bola jindo kono wa ba indo ko digi di kogi kogi ana meirin mamla ya ka de si wa ba mama de si pa sa be go tu be risi ko tola ingai mam tu de ya ka de si doka ko luas bangi songan go doti ku so mana misit na jigo dobet go na jigo dobet tam tol tam de ria si mangi mi kalas bye bye nya kan da ma de si gu to ye kundum kunda ga ri ne chobu e gabriel ni kregiser d'antenne nationale fo micro ba lionel nomen ngar marsi pa de pa ka ta ga do wi pa ya ngag

Kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kasaya, kas

Radio Diffusion Nationale Tchadienne Mbangi Songan Gdoto écoute Jogi di Ndoho Mamteda Mbiriasi Kia Kate Simbir Urkol Kirgo Jiko Bongai Garia Baba Ndokai Gonje Laumai Ike Lautai Arsène Laukai Jean-Paul Lautai Edouard Wa Kirgo Jiko Ndo Malan Ndon Ndon Naten Naun Kum Kongai Kade Nenan Bir Klayo Adim Bir Klayo Ki Rete Yangon Dega Dega Make Ngokondo Gokade, Dokaye Marane Bertoli, Bertelo, Dokaye Marane Bertelo. Nigutok no Syrie name kokinjikemeto atikem labdan ko boke kembe njamnat lainga to juta bay go moyke wan retete be mer klayondo nan ji singe te kemalaka ke marata de singnan gern singe kembe ke bikoro dondang de kululu mundu besaw doba Ogo nangke Cameroon taki Niger agar singin ji Canada gege marang si nat simbir kelayonto. Nade nansi ke awarni ni ke ndoku bini. Adi ndo marji ndoku dikri joy na me ni ari ne kem ndo gutu adi ndo ba ni kenge gutu to ko wai karche farsha juguli etu. Go to sukum sukumani awarni ne ke kaun kelonin to bai do ba de ke tukra ta ta katnjen ge gutu no ban lok maji kem convenient. Bembaye Daniel Gelbe Romain Tos Madingar Asumta Tos Madingar Ike Alatarum Suizon Pasteur Ake Ingatog Ni Ancien Ya Église Ya Coopération Évangélique Kundul Malandan Ndon Dwad Natan Naun Kum Konga Ike Ade Nenan Mber Klayonto Ade Mber Klayonto Ni Sylvie Alatarum Ye Gouverneur Ngarmaji Nin ko mbak njin ko nang keta juni te dat ngete ko ko buso kom bideti ngamongo kumra besada bidaya sar mundu galu gna ndangan kembir la ni ali mer ko ayon to nat ne made tade ge sing nan gern sig malang si nan nan bisit mer ko layo ya ngonde ge dinga make ngo ko do ngon nande ni ke sikse ngar maji sikse ngar maji ni taba ngon ya ni ke guto adi ngar maji tos mad ngar sikse ngar maji ni ba guto ko doji mash ndo kuti na me ko gindi kem tuto adi kem gato ji go mo ikra ant alen ge guto ning tik ndo mer kreji ba ndo kuti gidi mata na me ni do pa de kutu krat ndo ko ando go taba to kem ndo ge rete adi kem ndo ge ne ke be mbai daniel te kar chi tukra re ogi centre de santé ke tukra arab to ba loyoni ir ngor ka de site kari Nuba de nuba ko tele ta kare ke ji toy nuba ngandang gerko jige ari ya dono ibe o ndomna bai belingar ake ngom bai ja ibe o ko jige bonga ya an ngar o as jita ge malang ne ndon do de na te na un ke kum ko ngai kare na nan ber klayo ya mumde Ake word an yai Mathilde Ronel an yai Mathilde Ronel ni tabay niya orji Salomo ada an yai Mathilde Ronel ni guto ndoy batari ndo soso ina me ko ku inji kame to bay ndo bandroji ni kambe kin jamanat la dinga tuji go moy ko wan rete te be mer klayon do nan ji singe de kuma nga ke ma de taru singe nan gern singe kambe kin jamanat abeshe amjara se kumra kumago besada o signi raibe do krant ni etranger ni marang sin nan sin ber klayonto doka len nge guto ning te ke ndo mercredi wa ndo ko digri muta na me ko to awar ni ni e kade ari ande jin gir ko jara ta di assemble kretian ni ndan di dot na ri bokoni mai karti ad jumal te ad yar ni sema ke ni muro ni muta ke kembe ke nyamnat la di ngor klise teknik anje serial ni
L'église koto bogdo na ko conférence épiscopale ni ba nu ba de nu ba ko tel ta ka de ko ji to yinu ba ngandang ni ke monsieur Odering Solgué Sylvain grandi gede bay koro Simon Pierre jimta Léonie o bay ton gir ko jigu ku bologo ngaran be njamanat la malang den naun kum ko ngai ka den nan ber klayo kret yang ngonde ke jia ake ngo ko du kura bay banda ren kura bay banda ren ni wa go to ndo jidi ari ndo siria na me ko ke inji ke me to ke mbe ke njamanat la ber klayo ndo nan ji singe de marang ko bologo mundu o nan ne si si mum de ke bodo o bay to mansu bay damku kelo to manga dongo lo kwando tapa to kem dogya neke granji gede bay karci am tu kui abu sondo kada awun ke bologo ni bay kendo mer kerja di ndo kuti kiri mata ye na me ko ke nji keme to ay klen ge kuto ning te tapa indo jedi tu ndo kuti kiri so na me ko ke nji keme to kada ge kuto nu pan lo kumaji kem kobi yante Nem gan bangi ga ele kar manam bisit na jiku do be tu ado ja tele ka uro chobu e Gabriel tu ni nai ko jarani ba un pa kran ku do ka de wei